Au, că fani mare chisim. Chirut de borma băier sabzag, zaduni tang sa, noroc noc knarca. Hai că, noroc zaduni o, buhai cocktail roc noroc knaba chia semenia. Fia ba, omu hai clainai bo zaduni rsapka. Cumvar no, cazuo berca anche. Irisinango nishao. Yang, cumvar no, Kanayo borka kebo kunzuri sinango kana kunzuo kumbarno berka kabo kanai risinango ne kaya kabo kazu risinango kazu bai kunzu o kumbarno tainai risinanglayu hunainai hake kapone maregisin omhai cocktail nok sagango kada kana bai kana semanja kanaglak piawa

Hello. Currently Manlia. Aw kok kok re khabong marketing te oisha call khlaidi. Aw sabong kha ang nai nai. Khana nai nor ni bokhani kok.